Ato ha ka tawag ka di siya. Haasay dish darhan to siya to suta gado. Haji di tafu ki has bahu tili. Kiki nas kalahu tifan ang distante. Tulal tadar. You want us to work today.